0: DW sharhunan bayan labarai.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a shirin sharhunan bayan labarai. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu za ku ji yadda a Najeriya wasu daga cikin ƴan takarar jam'iyyar APC mai mulki suka shure wanda jam'iyyar ta tsayar a matsayin ɗan takarar ta bayan zaben fiddagwani. A jamhuriyar Niger kuwa ɗaliban ƙasar da ke karatu a Russia ne ke ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun allowance din su. Muna tafe da sharhunan jaridan Jamus da ma rahoton mu na musamman na kundin ƴan mata. Amma kafin nan bara mu fara da batun siyasar Najeriya. Inda jam'iyyar APC a jihar Adamawa ta tsayar da Ahmad Tijjani Galadima tsohon sakataren zattarwa na asusun tallafin man fetur a matsayin wanda zai mata takara bayan zaben fiddagwanin jam'iyyar da aka gudanar a tsakiyar wannan mako mai karewa. Sai dai wasu daga cikin ƴan takarar sun sanya kafa sun shura wannan sakamakon, abinda wasu masana ke ganin hakan na iya zama barazana ga makomar jam'iyyar gabanin babban zabe. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, na dauke da karashin wannan rahoto.
2: Fafatawa zaben fiddagwanin na jam'iyyar APC yafi zafi ne a tsakanin Ahmad Tijjani Galadima da ake ganin yana samun goyon bayan mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhuri Bado da kuma Abdulrahman Bashir Haske da Abdulrazak Namdas. Wani daga ƙarshe jam'iyyar ta ce Ahmad Tijjani Galadima ne yayi nasara. Sai dai Abdulrahman Bashir Haske da ke zama guda daga cikin ƴan takarar mafi karancin shekaru ya nuna rashin gamsuwa tare da cewa zai dauki mataki na gaba.
3: Abin da ya faru yau ba mu ji dadi ba, kuma za mu je mu zanna da mutanen mu mu yi shawara akan wani mataki ya kamata mu dauka.
2: Masu sharha irin su Adamu Ibrahim Ciroma na cewa tun farko sun riga da sun hararo hakan duba da yadda jam'iyyun siyasan suka gudanar da zabukan fiddagwanin su a wannan karon.
4: An samu cece kuce sosai, more especially a cikin jam'iyyar APC a cikin zabe da aka gudanar, da in ka duba yawan ƴan takara da suka nemi wannan abu, da dama sun yi zargin cewa akan unity list da aka fitar da shi daga baya shine yazo ya wakana daga baya, kamar wani ne yazo na wani waje kawai aka rubuta abin da ake so. Amma dai an yi kawai wa'ensu suna zargin cewa kawai wannan anti democratic forces ne abu wanda aka yi, gaskiya ba abu ne da zai kafa foundation ba.
2: Su ma wasu ƴan jihar Adamawa sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda a gudanar da zabukan fiddagwanin.
5: A gaskiya dukkanin jam'iyyun ya nuna babu demokuraɗiya, saboda hakikanin gaskiya in ka kalli abun wasu guraren ma ba a mai abun ba, rubutun ma da aka yi na cewa an yi din wasu guraren ma ba a mai irin wannan taron na formalities, an tara ku an yi hayaniya ba a yi ba a wasu guraren.
6: Zabukan fiddagwani da aka yi a wurare da dama ba a aiwatar ba, amma hakan bai hana an sanar da wanda ya ci ba. Har yanzu demokuraɗiyyar Najeriya tana buƙatar gyara.
7: In ka duba ba yadda aka gudanar da zaben, abin sai ya baka mamaki ko dan adam ne suke yin haka ko kuwa mutane ne wanda ba su da tunani. Iko sun ka duba yadda kotu ka kirgen ma ana nan zaka ji ana biyu ana uku don an haura an kai 200 an kai 400. So wannan ta nuna zaben kato bayan kato da aka yi a jihar Adamawa ba ta tafi a yadda ya kamata ba.
2: Tarihi dai ya yi nuni da cewa siyasar jihar Adamawa na dau dumi a irin waɗannan lokutan, inda a wannan karo ma masanin Adamu Ibrahim Ciroma ke cewa za a iya kai ruwa rana saboda yawan ƴan takara da suka fito daga jam'iyyu daban-daban.
4: Zabe da ake a jihar Adamawa yana cikin zabe da kowane lokaci yake bada mamaki, kuma zabe da yake iya decide mawa zai iya cin shugabancin Najeriya. Akwai jam'iyya kusan zuwa 5 guda 6 wanda za su yi karfi. Bana Bolki yana jam'iyyar PDP, ga ita Binani da take NDC. So muna ganin cewa a yanzu ba lokaci ne da mutum zai iya deciding abin da zai faru ba, amma gaskiya zaben Adamawa zai bada mamaki sosai.
2: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda jam'iyyun za su dinke baraka da ke shirin kunno kai a jam'iyyun nasu bayan kammala zabukan fiddagwani. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Tare yanzu dai a Najeriya, hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ce ta ƙaddamar da gangamin shirye-shiryen tunkarar ambaliyar ruwa da sauran haɗuran damuna na shekarar 2026 a Gusau, babban birnin jihar Zamfara. Hukumar ta bayyana cewa jihohi 23 na ƙasar, ciki har da babban birnin tarayyar Abuja, na cikin yankunan da ke fuskantar haɗarin ambaliya a wannan damunar. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto a kai.
8: Hukumar ta nema ta ce an shirya gangamin ne domin ƙarfafa ɗaukar matakan kariya tun da wuri, tare da tabbatar da haɗin kai tsakanin hukumomi da al'umma domin rage asarar rayuka da dukiyoyi sakamakon ambaliyar ruwa da ake fuskanta a Najeriya duk shekara. Aliyu Kafin Dangi jami'i ne a hukumar, kuma shi ya jagoranci gangamin taron.
9: Akwai state wajen 20 da aka ce lalle ne za a yi,
8: Akwai jihohi kusan 24 da aka yi hasashen ambaliyar ruwan zata yi karfi, daga cikin su akwai kananan hukumomi 32 da aka kebe wanda za su fuskanci matsalanciyar ambaliyar ruwan. Sannan kuma akwai wasu jihohi 14 da aka yi hasashen bannan ba za ta yi karfi ba. To kamar yadda aka yi hasashen a cikin jihar Zamfara, akwai kananan hukumomi 7 da aka ware wanda ruwan zai iya yi musu bannar. Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ya ce suna daukar dukkanin matakan da suka dace, inda ya ce ya kamata sauran hukumomin jihohi da ma al'umma su ma su yi nasu bangaren.
9: In ka kula da bangaren ka, ni na kula da bangaren ka, kun ga ba za a samu matsala ba ko? Kofin gidana na yi shara da gida, na zo na zuba cikin gwada, na toshe. In damina ta zo, ruwa ya zo da ƙarfi, dole ruwa sai ya gano hanyar shi ko? In ka je ka yi gini kan hanyar ruwa, kan magudanar ruwa, shin ruwan nan ya zo an yi shi da ƙarfi zai baka?
8: Ana ta bangaren hukumar kula da tsaftace mahalli ta jihar Zamfara ta ce bayan wayar da kan al'umma da take kan mahimmancin bin ka'idojin kariya, musamman ga mazauna yankunan karkara da ke fama da ambaliyar ruwa duk lokacin damina, za su kuma tilastawa al'umma bin wasu matakai. A cewar jami'in hukumar Sani Muhammad Mayanci,
10: ya zama tilas mutane su cire shara daga gaban shagunansu da gidajensu da muhallinsu da wurin kasuwancinsu. Don mun tabbatar da cewa ba haƙƙi ba ne kawai na gwamnati, haƙƙi ne na kowa da kowa ya yi abin da ya kamata kan mu samu wannan mummunan ambaliya da ake hasashe a jihar Zamfara don kare rayukanmu da dukiyoyinmu.
8: Ambaliyar ruwa na haddasa asarar rayuka da dukiyoyin al'umma duk shekara a Najeriya, abinda Ummul Khairi, babbar sakatariya a hukumar bada agajin jinƙai a jihar Zamfara, ke cewa ya kamata al'umma su ɗau wannan gangami da mahimmanci.
11: Wannan taro yana da matuƙar mahimmanci domin zai taimaka wajen baiwa al'umma da masu ruwa sani bayanai da dubarun shiri domin rage illolin ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa na ci gaba da zama barazana mai tsanani ga rayuka, dukiya, noma da harkokin tattalin arziki.
8: Hukumar ta nema dai ta jaddada haɗin kai da shirin kota kwana tsakanin hukumomi da jama'a, wanda zai taimaka matuƙa gaya wajen rage illolin ambaliyar ruwa da sauran bala'o'in da ka iya faruwa lokacin damunar bana. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ɗaliban ƙasar da ke karatu a Rasha ke ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun alawus-alawus ɗinsu, da ma batun wasu takardu da suka ce idan sun tambaya ba sa samun amsa daga ƙasar ta Niger, tare kuma da fatan hukumomi za su duba halin da suke ciki. Sai dai daga ɓangaren hukumomin, kalaman na ɗaliban ya zamana tamkar nuna rashin godiyarsu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
12: Ga ɗaliban 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, tura ce ta riga ta kai ga bango har suka shiga tallata wannan matsaloli nasu don a saurare su da kunnuwan basira. Halilu Sani Mamman Kabiru shine shugaban ƙungiyar ɗalibai 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha. Ya ce matsalolin nasu sun hada da batun alawus-alawus ɗinsu, da batun takardar fasfo, da kuma sauran wasu takardu da idan sun yi tambaya ba sa samun amsa daga ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi.
13: Abin da ya shafi alawus, idan kuka ɗauka promotion 2024-2025 sanka da ta zo har yanzu kimanin wata 21 babu alawus. Yanzu zancen da nake ma yaran da suka koma gida sun yi mutum 10 waga shekara, kuma mafi yawancinsu yana da alaka da rashin alawus. Tunda babu alawus, dole za ka kai wani aikin ƙarfi. In ka je kai aikin ƙarfi ka dawo ka kwanta ka gaji ba ka iya karatu. Dole ne an yi examen ka hwad. Mun gaya ma abu kama 'yan komite da rotor sun yi shiru sun kyale. An ce ana so a samu da personnel ottoman kalifiye. Cikin wanga abin ba za a samu su ba. A diba wanga al'amari, wallahi a matsa muke.
12: Shi kuma ɗalibi Mahamudu Bubakar Hamza, da shi ma yanzu yake ƙasar ta Rasha, a tattaunawa da na yi da su ta manhajar WhatsApp, ya ce ƙalubalen da suke fuskanta mai yawa ne.
14: Na farko, wasu daga ɗalibai kuɗin ɗakunan da suke zama a university ba su iya biyan su. Na biyu, waɗansu daga cikinmu ba su iya biyan kuɗin abinci ma shi an tallafa musu. Waɗansu daga cikin ɗaliban ma har kwaransu aka yi domin su koma ƙasarmu.
12: A cewar Lawali Usman, daraktan ƙasa mai kula da alawus-alawus na ɗalibai, wanda kuma yake riko a matsayin babban darakta a wannan lokaci a wannan ma'aikata ta ANAP, lallai mutum yana da izinin ya faɗi abin da yake so. Amma kuma dangane da ɗaliban Nijar a ƙasar Rasha da ke batun sun yi watanni 21 babu ko kwabo, akwai gyara cikin maganar.
15: ta wata 20 kaga sai ID man kamar an yi wata 20 ba ba su komi ba alhali in ka dauki shekara 2025 an da Melvin Sanka kinga wata 9 gaba da aka bada su na a samu a kare da Ani Academic Ventura Ventcat su rasha suna cikin su ne ma ina jin cikin na farko wanda aka ba wata 9 kinna sun san san takardu suka ce ba a kulawa da su sai sun zo to yanzu mu anab yanzu ya ci dan nawa gare mu kasashen waje dubunne ne yanzu muka ce mu za mu ta mai masa course kin neman takardu aiki mu muka yi koko neman takardun su muka yi kaga wannan ai ba shi sannan zancan passport da suke yi muna jakada can rasha ko kenan can jakada ka wanda sai su gani shi ya san matakan da za shi dauka dan ya gama su wata kila da ministry of lantaran wanda su ne ke kula da harkar passport in akwai wani abu da ya kamata ai musu ai musu
12: sanin kowa ne dai Niger ta fuskanci matsaloli na game da takunkumai daban-daban wanda sai yanzu sannan a hankali ne take farfadawa wanda yace sai fa an kasance masu juriya tare da kai zuciya ne sa a kowane fanni
15: ba ya a ga inda ake so amma abu yana nan sannu-sannu yana koma daidai kenan inda sauran an su kasashe suka yi hakuri ya kamata jidan kin rasha su ma su yi hakuri abubuwa suna nan suna gyaruwa ina zuwa dan lokaci kadan watakila ana mancewa da wani zancan bashi
12: Daliban dai sun yi jan hankali tare da hannunka mai sanda ga magabatan kasar ta Niger daga Koli ganin cewa su ne fa manyan gobe inda suka ce ya kyautu Office Minister kula da harkokin ilimi mai zurfi ya rinka sauraron sa da kunnuwan basira tunda suna nesa da gida hakan zai kara musu nutsuwa da kwarin gwiwa na yin karatu har su samu su kai matakin da kasa take bukata Salisu Bukari DW Hausa daga mai a jamhuriyar Niger
1: Joko da dai ku sha'afa kuna shan sharhuna ne daga nan sashen Hausa na DW

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujma masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare a shirinmu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon inda bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da filin amsoshin takardunku da shirin ku shiga club da kuma shirin abnamu maganin akwabe mu sai filin zabi sanka da wasikun da ku ma sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya
0: DW labaran duniya
1: Jamus ta yi Allah wadai da amfani da makami mai linzami samfurin Oshenik da Rasha ta kai hari da su a Ukraine. Wani dan bindiga ya kai hari fadar White House ta Amerika. Harin kunan bakin wake ya halaka gomman mutane a Pakistan. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya yi tur da matakin Rasha na amfani da makami mai linzami samfurin Oshenik wajen kai sabbin hare-hare a birnin Kyiv fadar mulki ta Ukraine. A sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na X, Mr. Merz ya kira harin da na ta'addanci kuma ya ƙara jaddada goyon bayan Jamus ga Ukraine. Da yake mayar da nashi martanin, ministan harkokin wajen Jamus Joachim Wadipul ya ce amfani da Wannan sabon makami na nuna tabarbarewar wannan yakin da aka kwashe shekaru ana yin shi a cewar sa lokaci yayi da za a dauki matakin da aka cimma a taron ministocin tsaro na kungiyar kawancen tsaro ta NATO na baya-bayan nan Wadipul ya karar cewa taimakawa Ukraine da duk wani abu da take bukata shine kadai zai bata damar yin nasara akan shugaba Vladimir Putin na Russia Wani dan bindiga ya kai hari a fadar mulkin Amerika ta White House da yammacin jiya a Asabar. Mutumin da ba a bayyana sunan shi ba ya bude wuta na harbin kan mai uwa da wabi ga jami'an tsaron da ke gaban gidan gwamnati a Washington DC. Kuma an tabbatar da mutuwarsa bayan harbin da jami'an tsaro suka yi masa. Wani jami'in 'yan sanda ya ce mutumin da ake zargi da wannan harin yana fama da lalura ta kwakwalwa wanda kuma ko a baya akwai dokar hana shi zuwa kusa da fadar ta White House. Shugaban Amerika Donald Trump na a cikin fadar White House din lokacin da aka kai wannan harin sai dai ba san ko shine aka nufa da harin ba. A baya-bayan nan dai an ga yadda yunkurin karuwar kai hari akan shugaban Amerika ya karu. To ma sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW. A Pakistan akalla mutane 23 ne aka tabbatar da tuwar su yayin da wasu sama da 70 suka jikkata bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bomb da ke jikin sa a tashar jirgin kasa a garin Quetta a yayin da al'umma ke saka da jiran jirgin dama dai birnin na Quetta a dake lardin Balochistan ya dade yana fama da har-haren yan tawaye a yankin kudu maso yammacin kasar ko baya ga haka wannan fashewar bomb yayi sanadiyar janyo hatsari inda jirage biyu suka yi taho mu gama kafin daga bisani suka kama da wuta Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif yayi kakkausar suka kan wannan lamari da ya janyo asarar rayukan mutanen da basu ji ba basu gani ba tuni kungiyar da ke fafutukar kwato yancin kai daga gwamnatin Pakistan ta BLA ta dauki alhakin harin inda ta ce ta auna wani jirgin kasa da ke dauke da jami'an tsaro Sarkin Morocco ya yi afuwa ga wasu magoya bayan kungiyar kwallon kafa Senegal 18 da aka daure saboda tashin hankalin da ya shafi wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON da ya gabata. Yan wasan Senegal sun fice daga filin wasan domin nuna rashin amincewar su da bugun penalty da aka baiwa mai masaukin baki Morocco wanda ya samu goya bayan suka mamaye filin wasa wanda ya kare a cikin rugunsu tsumi amma ƴan wasan Senegal sun dawo bayan wani dogon jinkiri kuma Morocco ta barar da bugun daga kai sai mai tsaron gida Senegal ta ci wasan ƙarshe da ci 1 da nima bayan ƙarin lokaci sai dai daga baya an karba kambun daga Gareta inda aka ayyana Morocco a matsayin wacce ta yi nasara a gasar a watan Fabrairu ne aka yanke wa magoya bayan Senegal hukuncin daurin shekara guda a gidan yari bisa sargin tayar da hargitsi Thomas Oraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a yi sauraro lafiya
0: DW amsoshin takardunku
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku wanda a yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku
3: Gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima
2: To tambayar mu ta farko ta fito ne daga masauraran mu a jihar Sokoton Najeriya Abubakar Treta da Muhammad Ahmed suka ce idan Allah muna so ku ba mu takaitaccen tarihin madatsar ruwan Goranyo dake jihar Sokoto a Najeriya yaushe aka fata Tulamika tambayar ga wakilin Masokoto Muawiya Abubakar Sadiq wanda ya dangana da Malam Bala Balarabi malami a kolejin koyar da aikin gona ta Umar Ali Shinkafi a jihar Sokoto ga kuma amsar da ya baku
3: Goran yadda an kirkiro shi a shekarar 1980 aka kuma ƙara sashi a 1984 a watan 5 wanda wani kamfani da ake cewa Impressive Bakalorin Nigeria Limited suka yi wannan aikin
4: shi wannan dam alal misali ya yanayin girman shi haka da fadin shi
3: goran ya dam yana da tsawon kusan kimanin kilomita 12 da rabi tsawon shi sannan kuma kasar da aka zuba don yin ganuwa ta kai mita 21 tsawonta sannan yana iya daukar ruwa kimanin miliyan 980 millimeter cubic na ruwa wanda yake reservoir sa tana daukar wannan ruwan haka
4: to mallam a ganin ka kamar menene makasudin samar da shi wannan dam na Goranyo
3: Alhamdulillahi an samar da wannan don domin a tanadi ruwa domin aikin gona lokacin rani da kuma lokacin damina wanda yake wannan dam a takaice lokacin da aka samar da shi gwamnatin da ta fara yin shi ta yi shi domin a bunƙasa aikin gona a jihohin Sokoto da Kebbi har zuwa yankin Niger River Niger an ka duba duka gonakin da suke yankin tun daga Sokoto an fara da Goranyo wani gari da aka ce mai Keta ya shigo Goranyo ya zo karamar hukumar mulki ta Wurno ya fado Kware local government ya bi Silame ya fada a jihar Kebbi shiga garin Argungu ya shiga garin Augi ya je Bunza ya kai har ya kai Bagudu inda duk waɗannan manoma ne sosai kuma wannan dam suna amfana da shi lokacin rani da kuma lokacin damina
4: da yawa zaka ji an ce dam din Goranyo an sako ruwa sai manoma suna tafka hasara kamar shin tumbatsa ce yake yana cika dole ya balle ko ku sakin ruwan ne akai har su kai su yawa
3: da yake kaga an gina Goranyo dam a jikin gulbin Rima aka datse saboda haka gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima Rima River Basin Development Authority aka same shi gulbin Rima to sai aka datse wannan wurin a garin Rimawa inda aka yi kuma makasudin da kake ji ana sako ruwa ne su yi yawa saboda karfin ruwan damana da ke zuwa sai su cika shi ya wuce inda ake son ruwa su tsaya so dolen duniya in ba a son ya balle sai an bude in an bude kuma da yake manoma ne mutanen da suke duk gefen gulbin dare da rani wa damuna suna noma shi yake sa sai a samu hasaran amfanin gona da yawa saboda ba za a bari ruwa su balle da kansu ba dole a bude musu hanya su hita waɗanda suka yi manoma wasu za su yi hasara kuma wasu za su sake noma bayan wannan hasarar ta wuce.
4: Malam, in na fahimce ka kenan, tumbatsar da yake da ruwa in ba a bude shi ba zai iya ballewa da kansa ko?
3: Kwarai da gaske, ai duk abin da aka ce an tare, in ya tumbatsa to ruwa biɗan mu kansu hanya za su yi, to da su biɗan mu kansu hanya su yi ɓannar da gidaje da gonaki da mutane dabbobi a yi hasara, to ƙara an buɗe gonakin da annan amfanin gonar su ɗan yi hasara, wasu su yi hasara, wasu su girbe nasu. Ya yi a ce ya tumbatsa ya hoshe da kai ne, in ya hoshe ba a yi tare shi.
4: Ya girman manoman da ke amfani da shi wannan dam domin yin noman rani?
3: Yanzu in ka duba fes-fes ko kashin farko da aka yi a garin Falaliya da take cikin garin Gwaranyo, akwai mura hekta 736 waɗanda ake noma rani wadamana noma ake a garin Gwaranyo kawai. To ka duba mutum nawa za su shiga cikin hektocin nan su yi noma. In ka biyo wurno akwai manoma, kowa manomi ne kasar wurno. Haka yake daga nan inda ya tashi daga Gwaranyo inda ya kai jihar Kebbi ba gudu za ka samu manoma, saboda haka kiyasta iya adadin manoman da suke amfana da wannan dam zai yi wahala ma.
4: To malam, amma a 'yan shekaru da suka gabata bai wuce shekara ina ga 1-2 ba, shi wannan dam an ruwaito cewa ruwan shi sun ja sosai, mutane ma suna ta tafiya suna ganowa, kamar me ake tunanin ya haifar da janyewar ruwan shi?
3: Ai, 'yan shekaru 4 da suka wuce an samu canjin yanayi, kusan kowane gulbi da akwai ruwan shi sun rage. Ruwan da 'yan channels inda suke kawo ma wannan gulbin rima ruwa su ma ruwansu ya ragu, sannan kuma ana unhwani da shi, saboda haka ba za a bar noman rani ba, saboda an yi shi don a yi noman rani, sai kuma Allah ya kawo cewa ba a samu damuna mai yawa wadda za ta sake tumbatso da dam ɗin ba, shi ya kawo ruwa sun ka rage kwarai, har jama'a na zuwa kallo. An ka dace an ka bar ba manoma ruwa, ana cewa su wasu su yi 'yan riyoji saboda bai yiwuwa a bar dam babu ruwa.
4: Shi wannan dam ga masu sauraron makila ga wanda bai san Gwaranyo ba ko bai taba zuwa Gwaranyo ba, shin wajen garin Gwaranyo yake kafin a shiga koko daga can bayan garin Gwaranyo yake?
3: Dam ɗin Gwaranyo yana wani ƙauye da ake ce Marimawa, kilomita 25 gabas ga Gwaranyo, sannan in daga Sokoto za ka tashi babban birnin jihar Sokoto kilomita 90 ne gabas ga Sokoto. In ka je in Allah ya so za ka samu wannan dam ɗin.
4: Ban san ko akwai abin da za ka ƙara dangane da shi wannan dam na Gwaranyo?
3: Waton babban unhwanin dam ɗin Gwaranyo ga jihohinmu na Sokoto da Kebbi shi ne arzikin da mutane suke samu a kai ne wurin noma. Babu sadda za ka shiga cikin yankin gehen gulbin Gwaranyo ba ga ana noman shinkafa ba, ko kuma albasa, ko garlic abin nan tafarnuwa, ko kuma za ka ga ana noman vegetables irin su tumaturi, su alayyahu, ko yaushe akwai abinci. Shi ne babban abin ban sha'a da wannan dam da muke da shi a garin Gwaranyo. Jama'a sun umfana, sun je aikin hajji, sun sayi motoci, wanda ma bai san boko ba yanzu ya san aikin gona da yake ta albarkaci wannan dam.
2: Malam Bala Balarabe, malami a kwalejin koyar da aikin gona ta Umaru Ali Shinkafi a jihar Sokoto, Najeriya. Daga masauraranmu a Usasa, Zaria, jihar Kaduna, Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami suka ce DW Hausa, don Allah muna so ku gaya mana yadda ƙudan zuma ke hijira ko tafiya daga wuri zuwa wuri. To Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami, na miƙa tambayar ku ga wakilin mu a Kaduna, Ibrahim Yakubu, wanda shi kuma tuntuɓi Lawal Tsoho na ƙungiyar masana'ar itatuwa da tsirrai a jihar Kaduna. Ga kuma bayanin da ya muku.
5: Shi ƙudan zuma yanda yake tafiya yana da sarauniya. Wasu yankuna na ƙasar Hausa suna kiranta da suna sarauniya, wasu yankunan kuma sukan kira ta da uwa, ma'ana uwar zumar kenan. To ita wannan uwar zumar ita ce madubinsu, kuma ita ce ke haska musu hanya, ma'ana suna biyayya ne gare ta. Ba sa tashi daga guri sai in ta tashi, ba sa tsayawa a guri sai in ta tsaya. dan haka kuma ita suke bi a duk inda suke tafiya dan haka idan kaga tafiyar kudan zuma akwai abun ban al'ajabi a ciki saboda zaka ga suna tafiya ne da wani irin gudu na musamman sannan zaka ga suna rolling suna kewayawa ma'ana wasu suna yin gaba suna yi wasu suna yin sama suna yin kasa to wannan sama da kasan da suke yi ita wannan uwar zumar ita suke kiyayewa ba a ganin ta tana tsakiya tana tafiya su kuma suna shan gaban ta suna kasa da sama domin kiyaye ta to kuma duk inda za su je ita ce za ta sauka a guri shikenan tana sauka za su zo su lullube ta ba za ka ganta ba to kuma tafiyar da suke yi suna tafiya ne zigzag zaka ga suna yin hagu su yi dama su yi hagu su yi dama haka suke tafiya a ayarin zuma to wannan shine kallar tafiyar da zuma take yi
6: wato ba tsaye kamar yadda ake tunanin take tafiya ba kenan kamar yadda za a ga sauran tsuntsaye ko sauran dabbobi suna tafiya gudu kamar a tsaye haka ita ba a tsaye take tafiya ba
5: a'a ba a tsaye take tafiya ba suna tafiya ne zigzag ma'ana kamar z kenan sannan kuma suna wata lankwasa ta sama da ƙasa zaka ga suna rolling suna juyawa wasu suna saukowa kamar ka buga kwallo idan ka gara kwallo a ƙasa ai zaka ga tana juyawa ne to wani irin wannan juyin shi suke yi suna lankwasawa su yi nan har su kai inda za su je
6: wannan tafiyar da suke yi su waye waɗannan masu bata kariyar
5: yawa su kudan zuma suna da bayan ita uwar zuman ita nau'i ce ta daban domin kalarta duk da baka tambaye ni ba in baka amsar kalarta kanta ka co kam akan ita kanta yanda take ba kamar zuman take ba fa ita ba nau'in jikinta ba irin na zuman bane domin zuma zaka ga ita brown ita kuma baka ci haka zaka ganta kuma tana da gashi mai kama da buzuzu in ka san wani kwaro da ake ce ma buzuzu to haka ita take
6: katuwa ce dai kenan
5: eh tana da girma tafi kudan zuman girma amma ba ta kai buzuzu girma ba to ita ce uwar zuman zaka tarattara aka haife su amma ita ce farkon haihuwa kafin su sannan dole kuma suna tasowa kalar su ta ita ta bambanta da su to kaji yanda abin yake wa nau'i na biyu nau'i biyu da suke da shi a cikin su shine akwai masu ma'aikata akwai masu neman abinci wannan ma'aikatan su ake su ne sojoji waɗanda koda za sun samu kogo ko kuma kogon dutse ko kogon bishiya ko kuma amnya inda suke inda mutane suke hadawa suke kiwanta ko da sun sauka a irin wannan gurin to su waɗannan ma'aikatan waɗanda ake ce ma sojoji su ba sa fita neman abinci suna tare da sarauniya ko da yaushe su suke gyara abinci idan an kawo su suke sarrafa abinci su suke saka gidajen da za a zauna da sauransu to su ba sa fita akwai kuma waɗanda su idan aka je aka samu masauki to suna tafiya su je su nemo abincin da za a ci idan suka kawo abincin kuma ga masu gyaran abincin nan to dan haka wannan tafiyar da suke suna wannan rolling din su sojojin su ne suke wannan rolling din suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita idan kuma iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan su ma su ji da kansu iyayensu su kama gaban su su bar su anan su ci gaba da rayuwa kuma ga sarauniyar su nan da Allah ya nada musu wannan ita ce sarauniya nadin Allah Allah ne ya nada musu ita haka tsarin yake kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har zuwa karshe haka Allah ya tsara musu kuma haka suke ci gaba da rayuwa
6: masu sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci wadanne irin furanni ne take ci take samar da zuma nan
5: to alhamdulillahi na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye zan fadi muku masu sauraro masu waɗanda suka aiko da tambayar nan za su ga zuma tana da ruwa nau'i biyu akwai farar saka akwai jas saka wannan farar sakar da jas sakar ya danganta da inda zumar ta samu masauki abincin da ta tarar a wannan yankin take ci to irin kalar shi za ta yi wato idan nau'ikan furan da ta samu a wannan gurin suna da alaka da abin da ya shafi mai haske farfari to za su tai ruwa ne gwargwadon wannan hasken idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja to su ne za su yi ruwan da ake ce majasaka su ne zaka ganta ana fadin ja ne da Hausa amma brown ne ruwan to kalan kuma abincin da suke ci Allah ya hore mazuma dukkanin furan duniya indai fure ne da abin da ake ce mu fure da Hausa abincin ta ne saboda abin da yasa na ga maka haka zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani kwaro idan ya ci su ba zai shura ba zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba in kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba dan haka kowane irin nau'i na fure abincin ta ne sai dai akwai abin da muke cewa ga waɗanda suka dauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furansu baya yankewa kamar akwai abin da ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma dan haka zuma tana bala'in san wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma to wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take baka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake dan haka zai je ya ci wannan abu to dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma a doguwar tafiya wajen neman abinci matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa ita 24 hours tana shan ruwa duk lokacin da taje ta dan tsako ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa taje ta sha to kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan kasar shine furen dalbejiya wannan furen na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan zaka rika jin ga zaki kuma ga daci to shine wannan na dalbejiya amma bayan shi ita can gwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau
2: Malam Lawal Tsoho na kungiyar masu sanar itatuwa da tsirrai dake jihar Kaduna a Najeriya to masauro da aka nima kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin yan uwa abokan aiki da wakilanmu Muawiya Abubakar Sadiq a jihar Sokoton Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
0: DW ku shiga club
7: masu sauraro barkamu da haka sannan mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin Ibrahim Yakubu ne daga nan Kaduna ke muku lalemar habin a cikin wani sabon shirin na mu shiga club dake zuwa muku daga tashar DW Jamus shirin dake duba al'amuran da suka shafi harkokin kungiyoyi masu samar da jin kai da yan club dake taka muhimmin rawa wajen taimakawa rayuwar al'umma don inganta ta to a wannan karan na samu zantawa ne da shugabannin hadaddiyar kungiyar matan zumunta na Chuchin Christ Evangelical and Life Intervention dake Agwagibila na wata karamar hukumar kudancin Kaduna dan sanin manufofin kungiyar da kuma tasirin ta ga al'umma musamman ma dai a wannan lokacin da take shafa shekaru sama da 30 da kafuwa domin duba jajircewar ta wajen aikace-aikacen jin kai da tallafawa ga jayu da marayu har ma da yan gudun hijira To madalla a shekara ta 1995 ne aka kafa kungiyar matan zumunta na Chuchin bayan kaddamar da Chuchin a wannan shekarar inda kungiyar matar ke gudanar da aikace-aikace daban-daban da suka jibanci na karfafa mata ga hanyoyin zaman lafiya da shiga ayyukan gayya tare da shirye tararrakin wayar da kan al'umma a game da fa'idar kyautata kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin mabambanta addinai da kabilu da kuma kirkiro wani shiri na wayar da kan samari da ƴan mata kan zamantakewar aure a cewar shugaban matan zumunta Mrs. Rahab Gideon Katum.
8: Wato mun kafa wannan for a very long time, so mun wuce shekara 30 da aka kafa wannan kungiyar mu na mata makama marayu gwamuraye da kuma muna zuwa asibitoci muna duba masu rashin lafiya kuma muna taimaka musu mu kaunace junanmu mu kuma nuna wannan kauna na Yesu Almasihu ga duka duniya da mai abin da ya umurce mu kenan da cewa mu yi ya ce mana we should love our neighbors as ourselves.
7: Babu shakka a cikin waɗannan shekarun da yi kungiyar ta tallafa wa ɗaruruwar zaurawa tare da ƙananan yara marayu da kuma faɗaɗa ayyukanta zuwa yankunan karkara musamman ma dai wajen janyo hankalin iyaye mata akan muhimmancin ilimin yara mata da kuma ƙarfafa shigar mata wajen tattauna al'amuran da suka jibanci na zamantakewa da yaƙi da zaman kashe wando da shiga ayyukan ci gaban al'umma a cewar Mrs. Rahab Gideon Kaltum.
8: Yana ka zuwa gani yanzu mata suna koyo wakoki, akwai wakoki dai akwai lokacin da ana ba su time domin a yi zumunta muna conferences kuma domin a gani cin gaba mata musamman ruhaniyanmu a ga yadda mun girma a cikin maganar Ubangiji. So kuma ana encourage mata kuma yanda za su yi rayuwansu a gidajensu da mazajensu da kuma yanda za su yi tafiya da mutane kuma. Kamar mata akwai programs na hospital, ana zuwa asibiti a yi program a wurin ana taimako kuma ana taimakon gwamraye ana taimakon nakasassu kuma duka these are some of the things kuma muna taimake masu bishara yawa a wurin.
7: Daukacin matan zumunta da ke a cikin wannan cocin na taka muhimmin rawa domin kawo ci gaba musamman ma dai a unguwannin da suke zaune. Madam Laita Audu ɗaya ce daga cikin kwamitin amintattu na matan zumunta da ke a cikin wannan cocin da ke baki ne da suke gayyato mata daga wurare domin yi wa Najeriya addu'ar samun zaman lafiya, wanda kuma a cewar ta cin shekarun da suka gabata wannan shine babban abin da suka sanya a gabansu da zumar da ya ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa wuri ɗaya da kuma yau dakarun sojan Najeriya har ma da sauran jami'an tsaro addu'o'in samun nasara a duk inda suke gudanar da ayyukansu.
9: Ayyukan mata da suna yi don ci gabawa na church na da ya shi ne adoyi da azumi su ziyara mu ganda cewa ba mu bar diyanmu a baya ba, sannan kuma idan church tana da bukata ko damuwa mu mata mukan sa hannunmu hada mu ganda cewa ecclesia ta fito daga cikin wannan damuwa din, kada mu gan mu bar ecclesia ta sha wahala a cikin wani matsala wani bangare kenan na mata da muke wannan aiki. Sannan kuma ayyuka na mata game kuma da yara a ecclesia muna hada hannu ne mu gane da cewa kada ƴaƴanmu su zama ba tarbiya, muna hada kai da karfe mu gan ya mu cece ƴaƴanmu daga wasu ayyuka musamman na shaye-shaye da yawancin yara yanzu sun riga sun bijire suna gan kamar hanya mai kyau ne kuma suna koya ta wurin bin abokane. An kuma wannan ayyuka din wasu iyayen musamman ba su san ƴaƴa da wannan halin ba, wasu suna saduwa da abokanan su a makaranta ne, ka ga yaro zai je koya wani hali a makaranta iyayen da sun haife shi ba za su taba ko an fada musu ba za su taba ba da gaskiya ba. To wannan duka ayyuka muna hada hannu ne a cikin ecclesia mu gane da cewa mun fito da ƴaƴanmu kada su bijire a wannan halaye musamman kuma na zancen Yahuda yawanci kuma sun sa kai yo, wasu ƴaƴanmu suna bin abokanai domin su gani musamman sun gan kayakin da abokanin suke sawa su mama sai ya zama musu kaman temptation ne a wurin su, su mama suna so su fita kaman sauran abokanansu. Dukka wannan aikin mata ne.
7: To duk da irin nasarorin da suka samu na tsawon waɗannan shekarun da yi har wa yau dai akwai manyan ƙalubalen da ke ci masu tuwa ƙwarya a fafutukar da suke wajen faɗaɗa hanyoyin tallafawa mabukata da sauran al'umma da ke a cikin wani yanayin ibtila'i, a cewar Madam Laitu Audu.
9: Gaskiya muna da bukatu sosai, muna da bukatu domin a wani lokaci wannan musamman a bangaren ƴaƴa da na faɗa suna faɗiwa a hanyoyi wasu rashi ne, da ce suna da shi ba za su biya abokanai ba, kai gan da ce in mu mata muna da abin da za mu iya mu yi ma wannan yaron mu taimake shi ko a makarantar shi, don wasu iyayen ba su da karfi na taimakon shi a makaranta. A wannan hanyar ka ga mu mata a cikin ecclesia ba dukanmu ne muna da abin yi ba, wasu suna so su nema kasuwanci
8: babu inda za a fara aikin gwamnatin din ma wayanda suna aikin gwamnatin ma ba su karasa da kansu ba so muna da bukatu sosai in gwamnati za su iya su taimake mu da abinda yawancin mu mu da ba mu da abin yi muna so mu dan ta da wasu ayyuka da mu yi mu taimake kanmu mu taimake ƴaƴan mu
7: da kai ita kuwa Mrs. Rab Akila Hayab da ke kasancewa mai tsawatarwa da kuma ba da shawarwari kan aikace-aikacen matan zumunta na cocin cewa ne dai tayi
10: abinda nikan karfafa ma ƴaƴan mata shine kowace yarinya ta adana kanta ta zauna da sarki a duka kowane ayyukan da take yi kada ta ganta ta saba ma addini ta saba ma aikin Ubangiji kaman a wani hali yanda ƴan mata suke sa kaya da basu da kyau mukan kokarin mu ga mu ilmantar da su yanda za su sa kayan da zai rufe tsirancin su domin bai da kyau kana ƴar mace kana ƴar karama ki fita kina isa kaya wanda bai da kyau a haka ne ake samu ƴaƴan kananan mazan ma da manya da tsofaffi za su iya same su su rinjaye su su kuma sa su a hanyar da bai da kyau so muka yi kokarin mu ce su yi tafiya su sa kaya masu kyau su kuma yi kokari su samu ilimi su koye sana'o'in da zai taimake rayuwarsu ko sun je gidan aure in ba ma miji ba komi abinda zai yi su za su taimake su
7: kuma akwai tsari da kuke da shi na horar da masu shirin aure aiko
10: idan mace za ta yi aure mukan yi kokari mu gaya mata cewa duk abinda mai gidanki zai ya kawo ta karba da hakuri to kuma yi mishi biyaya to kuma ima iyayen mai gidanta biyaya abubuwa muna kokarin mu ga cewa a aure za a yi zamantakewa da juna ba wai ta zama ma mai gida wani wahala ne amma bari ta je ta zama mai taimako kamar yadda littafin mai tsarki ya ce mace mataimakiya ce mai dacewa da za su zauna tare wata duniya ne wata makaranta ne a aure so mukan koya musu yadda za su zaman aurensu
7: a halin yanzu dai a cewar Mrs. Rahab Gideon Katun da ke zama shugaban matan zumunta na cocin Christ Evangelical da ke a kudancin Kaduna lalle dai kam akwai buƙatar sauran matan zumunta da ke arewacin Najeriya da su yi koyi da kyawun aikace-aikacen jin ƙai da suke gudanarwa domin rage matsalolin da mata da zaura ke ciki
8: gaskiya ya kamata domin a gefe matan zumunta mata suna cikin mutanen da suna daga ecclesia mata suna kokori kuma su muna so wadansu denomination namu su ma su zo su koya daga wurin matan eko
7: a bisa ga kyawun ayyukan da matan zumunta na cocin ke gudanarwa a Najeriya shugabannin addinin Kirista a Najeriya sun ce da fa'idar karfafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyin mata domin taimakawa rage fatara da talauci da rage rigingimin ma'aurata har ma da magance zaman kashe wando masu sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe a madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na da ke a can birnin Bonn na kasar Jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya
0: DW abu namu
11: shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan sanin darajar kai da kuma kima da Allah ya yi wa mata wanda a yanzu ake ganin yadda wasu matan ke zubar da shi ana ganin mata suna barin ana amfani da su wajen yin wasu abubuwa da zai zubar musu da kima ko a siyasance ko a wajen zanga-zanga ko kuma a kafafen sada zumunta da dama na aza ayar tambaya kan me yasa ake samun iyaye mata na shiga irin waɗannan abubuwa na zubar da kai shin me suke kokarin nuna wa yara masu tasowa shin mata sun manta da kima da darajar da suke da ita ne batun da shirin abu namu na wannan lokacin zai yi nazari a kai kenan tare da ni Fauziya Dauda
12: tarbiya abu namu maganin afade babu wanda zai hana muryar radio Jamus ki gabatar da abu namu maganin akwabe
11: mu to badalla a matsayin mu na mata ko uwaye ko ma shugabannin gobe akwai wata irin kima da daraja da ake tsammani daga gare mu saboda yadda buwaye gagar misali ya halicce mu da shi to sai dai a yanzu ana ganin yadda wasu mata ke aje wannan kima ta su musamman ma a fagen siyasa ko kuma bin wasu abubuwa da ake yi a kafafen sada zumunta. Ga misali a baya-bayan nan an ga yadda wasu mata suka daga dan kampai a jihar Kano da sunan siyasa, batun da ya jawo cece-kuce inda ake ganin ina alkunya da kuma ta ido da aka san mata da shi. Ko baya ga yadda wasu mata a kafafen sada zumunta suke hawa suna tafka irin tasar shin kunyar ba tare da la'akari da dimbin mutanen da za su gani ba. Bari mu shiga birnin Kano domin jin me mata suke cewa kan wannan dabi'a.
13: To gaskiya wannan abin Allah wadai ne kwarai da gaske. Abin Allah wadai ne, abin takeici ne, abin bakin ciki ne a ce ya mace wadai ya kamata ita za ta bada tarbiyya, a ce kuma ita take kokarin rusa tarbiyyarta da kanta. Ya mace wadda za ta haihu, za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi mace, za ta haifi namiji, kuma za ta ba su tarbiyya. Kuma abin da mata ba sa ganewa ita fa rayuwar mace kalilanci. A lokacin da kike trending kina ganin kekin kai kin kawo, babu wanda ya isa ya gaya miki kije kina wani abu na rashin tarbiyya ta wani abun. A lokacin da kake yin shi ba za ka taba gane illar shi ba, musamman a gurin ƴaƴa mata. Sai ku ga kamar idan irin abin nan da Bahaushe yake cewa watan kwaram ɗaya yake, sai kuwa kamar kawai idan an yi kun riga kun yi trending ku bukata ku tabiya, abin nan ya riga ya shige. Wallahi wata sai ta yi ƴaƴa da jikoki, sannan sai wani abu ya taso na magana auren ƴaƴanta ko jikokinta, za a ce jibi fa abin da uwarsu ta yi tana kuruciya, ko jibi abin da kakarsu ta yi. Rashin tarbiyya ne, dan da suna da tarbiyya ko

0: A ƙasashen Afirka, mata ana ganin su a matsayin wasu alamomi ne na daraja da mutunci da kuma tarbiyya. Mace kan zama makaranta ta farko ga 'ya'yanta saboda daga nan ne yaro ke koyan ɗabi'u daban-daban da kamun kai da duk wani abu da ya kamata ya sani a matakin farko. To sai dai sannu a hankali a yanzu ana nuna fargaba saboda yadda matan ke rikidewa. Malama Khadija Sa'ad da ke shugabantar kungiyar babbar mace a jihar Kaduna, kungiyar da ke wayar da kan mata akan zamantakewa, ta ce a wannan zamanin mata na aikata fitsara ne akan abin da bai taka kara ya karya ba. To amma shin Malama Khadija, menene sanin darajar kai ga mace?
1: Sanin darajar kai ga 'ya mace yana nufin ta yi duk wani abu wanda zai kare mutuncinta, wanda yanzu ko nan gaba ba za a yi tir da wani abu da ta aikata ba a matsayin wani abu na zubar da mutunci ko a aibanta ta da shi.
0: Babban abin da mutane ke cewa watakila na ingiza waɗannan matan su aje matantakar su shine halin yau da aka tsinci kai, wato matsin rayuwa, saboda matan kan yi faɗi tashin samun abin sakawa a bakin salati, wasu kuma an bar su da 'ya'ya da za su nemo musu abinci. Ga wasu na fama da rashin aikin yi, a don haka ne da an ɗan kawo musu taro da sisi sai su ba da kai buri ya hau. Shin Malama Khadija, matsin rayuwa ya kai mace ta sayar da darajarta a kai?
1: Malama Fauziya, matsin cikin mu a wani irin yanayi a cikin wannan zamanin. Mata da yawa sun bar al'adunmu, sun bar addini, sun bar martabansu akan abubuwa kala-kala waɗanda ba su ma kai a ambace su ba. Yanzu akwai mataye, dan ba za a ce duka ba, waɗanda suke saida mutuncinsu, wasu saboda kuɗi, wasu saboda su yi suna, wasu saboda kawai ma a ga cewa su ma su ɗin ne sun yi. To matsalan da ke cikin aikata irin wannan abin shi ne, mutum zai manta shi rayuwa na ɗan adam komai yana da lokaci. Idan mutum ya yi abu yana gani yana kan lokaci, wataran wannan lokacin zai gushe, da kanka za ka dawo ka yi da ka sanin wannan abin da kai. Saboda haka ni ba zan ɗauke shi a matsayin suna yi ba ne saboda talauci, ko kuma suna yi ne kawai saboda zamani su ma a ji su, musamman yanzu da aka tsinci kai a wannan duniya ta social media, kowa so yake a san shi. Mutane sun haukace, ba maza ba mata, to amma ko yaya ya fi muni akan 'ya mace.
0: An daɗe ana jan hankalin mata su fito a dama da su a ɓangarori daban-daban na rayuwa, amma a mutunce da kuma girmama kai da kuma tattara duk wani daraja da mace ke da shi. Khadija Sa'ad ta jaddada cewa za a iya damawa da mace ba tare da ta zama ballagaza ba.
1: Lokacin da mutum zai aikata wani abu, abin da ya kamata ya fara musamman mace shine, idan nayi abin nan a yanzu me zai haifar, a nan gaba kaɗan me zai haifar, a can gaba me zai janyo. To idan mutum yana iya ma kanshi waɗannan tambayoyi guda uku a jere, duk abin da mace za ta yi za ta auna kafin ta aikata. Amma matsalar da ake samu shine, farko kawai suke kallo, ai in nayi yanzu ai zamani ne, ai yayi ne. To sai a manta cewa a lokacin da aka yi kika burgi, tunda dama duk abin da ake shine burgewa, kuma mutum ya zama kamar shine na farko da ya fara yin abin da wani bai taɓa yi ba, an ruruta, an yi magana, gida ko kafafen yaɗa labaru sun ɗauke shi, sun ɗaɗɗaga, kowa ya ji ya gani, to ai zai wuce, za a bar yayin shi, to kuma me zai biyo baya? To idan mata za su riƙa waɗannan tunanin guda uku, to abubuwa da yawa za su yi domin su kare mutuncin kansu, kuma ba za su yarda su yi abubuwa da yawa ba wanda zai zubar musu da mutunci, kamar wannan misalin da kika kawo na masu ɗaga ɗan kamfai. Wannan abun ba shi da ma'ana, babu mutunci a ciki, kuma babu tsari, ko ma da wani niyya mace ta yi shi, ta zubar ma da kanta daraja.
0: To Khadija, wani saƙo kike da shi ga mata?
1: Jan hankalin da zan yi ga 'yan uwa mata shine, yana da kyau mata mu fahimci cewa rayuwarmu da rayuwar maza akwai bambanci mai yawa. Saboda mace dama ita ake sa rai za ta ba da tarbiyya, ita take haihuwan 'ya'ya, ita take ba da tarbiyya, sannan kuma ita take zama surka. Saboda haka a kowane stage na rayuwanta akwai abin da idan ta yi zai iya zama damuwa. A lokacin da take free kila ba ta da aure, tana ganin ba komai bane, budurwa ce ita da sauransu za ta yi. Idan lokacin aurenta ya zo, duk abin da ta yi za a ɗauko, a ƙwaƙulo shi, a ɗauko a faɗa. Wanda ta yi don ta burge su, suna cikin wa'inda idan suka gani za su ce, kai wance ba matan aure.

To masu sauraro duka iya nan muka zo karshen shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan lokaci nake muku fatan alkhairi a huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda yake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To bayan kun sha labarin duniya za mu kawo muku shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da kuma shirin watsikunku masu sauraron mu. Amma kafin waɗannan ɗin ga labarin duniyar.
0: DW labarun duniya.
1: Sabani ya barke tsakanin ƴan majalisar Amurka kan yarjejeniyar Iran. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya zama dan takarar APC a hukumance a neman wa'adi na biyu. ƴan adawa a ƙasar Gini sun yi kira da a ƙaurace wa zaben ƴan majalisa na ranar 31 ga watan Mayu. Amurka da Iran na dabda cimma yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke tsakanin Iran da Isra'ila tare da sake buɗe mashigin Hormuz da kuma rage takaddama kan shirin nukiliyar Iran. Rahotanni sun ce yarjejeniyar za ta haɗa da miƙa tarin sinadarin uranium na Iran, yayin da Amurka za ta sassauta wasu takunkumai tare da baiwa Tehran damar sake sayar da man fetur. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kusa kammala tattaunawar, amma Iran ta jaddada cewa tana da haƙƙin amfani da fasaha nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. Yayin da ake ci gaba da tattaunawar, ƴan majalisar dokokin Amurka sun nuna sabanin ra'ayi kan yarjejeniyar. Senator Chris Von Hollen na Democrat ya ce matakin ba shi da wani babban tasiri, yayin da ɗan majalisar Republican Mike Lawler ya yabawa Trump kan tilastawa Iran shiga tattaunawa. Shi kuwa Senator Cory Booker ya zargi Trump da gazawa, yana cewa Iran na amfani da mashigin Hormuz wajen matsa lamba ga Amurka. A gefe guda kuma Senator Bill Hagerty ya ce yarjejeniyar za ta kasance mai tsauri domin hana Iran mallakar makamin nukiliya. Shugaban kungiyar Hezbollah Naim Qasim ya sake yin kira ga gwamnatin Lebanon da ta dakatar da tattaunawar kai tsaye da Isra'ila kafin zagaye na hudu na ganawar da za a yi a Washington a watan gobe. Qasim ya ce tattaunawar kai tsaye da Isra'ila ba abin amincewa ba ne, yana mai cewa hakan wata hanya ce kawai da Isra'ila ke amfana. Ya kuma gargaɗi hukumomin Lebanon da kada su baiwa Amurka damar taimakawa Isra'ila wajen matsawa Hezbollah lamba. A wani bangare kuma shugaban na Hezbollah ya bayyana fatan cimma yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka wadda za ta haɗa da tsagaita buɗe wuta a Lebanon. Ya ce akwai alamun cewa tattaunawar na dabda kammaluwa tare da yiwuwar samar da yarjejeniyar dakatar da faɗa a yankin. Kamfanin dillancin labaran Iran na Tasnim ya rawaito cewa za a fara gabatar da wata takarda da za ta kawo fahimtar juna wadda za ta shafi hadda Lebanon. Jam'iyyar APC ta zaɓi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a hukumance a matsayin wanda zai sake tsaya mata takara a zaɓen da aka tsara gudanarwa a watan Janairun shekarar 2027. Tuni dai kwamitin APC da ke kula da gudanar da zaɓen fidda gwani ya tabbatar da nasarar Tinubu a wani ƙwarya-ƙwaryar bikin miƙa tuta ga ɗan takarar da aka gudanar a gaban 'yan APC da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a Abuja, babban birnin ƙasar. Shugaba Tinubu ya yi alƙawarin yin aiki don ƙarfafa sauye-sauyen da aka gudanar da kuma yin ƙoƙari ba tare da gajiyawa ba don ciyar da Najeriya gaba. Dama ɗan takara ɗaya tilo ne ya ƙalubalance shi mai suna Stanley Osifo, wani ɗan kasuwa da ya fito daga jihar Edo wanda ya samu ƙuri'u kusan 16,500 daga cikin ƙuri'u sama da miliyan 11 da aka kaɗa. Tun bayan da ya hau kan karagar mulki, Bola Tinubu ya aiwatar da jerin sauye-sauyen tattalin arziki wanda suka kwantar da hankalin masu zuba jari na ƙasa da ƙasa, amma ya yi mummunan tasiri ga ƙarfin arzikin 'yan Najeriya, inda hauhawar farashin kayayyaki ta zarta kashi 30 a cikin shekarar 2024. Wata gamayyar manyan jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula na Guinea-Conakry ta yi kira da ƙauracewa zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi da aka shirya gudanarwa a ranar 31 ga watan Mayu mai zuwa. A cikin wata sanarwar da ta rabawa 'yan jarida a ranar Lahadi, FVG ta bayyana cewar gwamnati na haifar da fargaba a zukatan al'umma don neman kankange madafan iko. Tun lokacin da Mamadou Doumbouya ya karɓi mulkin Guinea, ya dakatar da jam'iyyun siyasa da dama tare da hana zanga-zanga a ƙasar ta yammacin Afirka. Sannan an kama shugabannin adawa da ƙungiyoyin farar hula da dama a Guinea tare da yanke musu hukunci, yayin da aka tilastawa wasu daga cikin yin hijira. Kazalika, ɓacewar mutane da kuma sace masu ra'ayin da ba na gwamnati ba na ƙaruwa a Guinea. Saboda haka ne 'yan adawa na Guinea-Conakry suka nemi ƙasashen duniya, musamman Faransa, da Sinetan sa kansu da wannan zaɓe. India ta nuna damuwa kan matakan takaita bayar da bizar Amurka yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ke ziyarar kasar Karo na farko. Ministan harkokin wajen India Subramanyam Jayashankar ya ce kasashen biyu na da hadin kai a fannoni da dama, amma ya gargadi Amurka kan matsalolin da matafiya masu bin doka ke fuskanta wajen samun biza. Ya ce matakan hana shige da fice ba su kamata su shafi masu tafiya bisa ka'ida ba, musamman ma'aikatan fasaha daga India. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta kara tsaurara sharuɗan bizar H1B da ɗan India ke amfani da ita wajen aiki a bangaren fasaha a Amurka. Hakan ya janyo raguwar masu neman bizar. Sai dai Rubio ya ce sauye-sauyen ba su keɓanta ga India kawai ba. Yana mai cewa Amurka na ƙoƙarin magance matsalar shige da fice. To ya a cikin abin da ya sauka kenan, sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Ai sauraro lafiya.
0: DW Ra'ayin Malamai.
2: To jama'a barkamu da warhaka, sannuwa da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Kamar yadda aka sani, ɗan kwanakin da suka gabata ne aka gudanar da zabukan fidda gune na jam'iyyar APC da ke mulki a tarayyar Najeriya. Zabukan an yi su ne a jihohi daban-daban na kasar a matakai irin na majalisar dokokin jiha da 'yan majalisar tarayya da kuma na gwamnati. Sai dai wannan zabe ya bar baya da kura, inda da dama ke korafin cewar an yi dauki dora, yayin da su kuma waɗanda suka samu nasara suke bayyana cewar maslaha akai ko kuma an yi zabe ingantacce. To domin tattaunawa kan wannan lamari da jin inda aka haihu a ragaya, mun gayyato Dr. Kabiru Sa'idu da kata ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano, mun gayyato barista Abba Hikima masanin shari'a wanda ya sanya idanu kan wannan al'amari na zaɓe, sannan kuma muna tare da Dr. Nazifi Wada Megatari da kuma Dr. Kabiru Sufi waɗanda dukkaninsu masu sharhi ne kan al'amuran siyasa. Muna kuma tare da Latifa Mustapha Jafar, abokiyar aiki a nan zauranmu na yaɗa shirye-shirye. To bari fara da kai Kwamar Kabir Sa'idu Dakata, zabukan fidda gwani sun gudana. A matsayinka na ɗan jam'iyyar APC, ya kakalli wannan zabuka naku?
3: Zabuka kamar yadda aka shirya jadawali a mataki na jam'iyya, komai ya tafi kamar yadda aka tsara. Tunda dai idan ka duba ita dokar zabe da aka yi wa gyara, dama ta tanadi hanyoyin da za a yi wannan zabuka na fitar da gwani. A da kafin wannan gyara, ana da hanyoyi uku da jam'iyyu suke fitar da 'yan takarkaru. Akwai hanya ta direct primaries, wanda kamar yadda a Hausance aka sani ko kato bayan kato. Akwai wacce ake magana ta indirect, shine misali wanda da ake da delegate. Akwai kuma wacce ake kira ta hanyar consensus, maslaha. So a yanzu da aka wannan gyaran dokar zabe, sai aka rage hanyoyin suka koma guda biyu. Akwai waccan ta direct primaries, ma'ana kato bayan kato da kuma consensus. To a mafi yawan gurare an yi la'akari da wannan abu na consensus, domin shine hanya wacce ta fahimtar juna. Za a zauna a kalli juna, a fito da hanyar da za a rage matsaloli. Mu a jihar Kano an fitar da wayannan 'yan takarkaru, sanatocinmu guda uku mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu guda 24 mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu na jiha guda 40 mun san wayanda za su yi mana takara.
2: Kwamar Dakta, da yake kana batun jihar Kano ce, kuma mutane da yawa sun bibiye da wannan zaben fidda gwani na 'yan takara ya gudana a jihar ta Kano. Akwai korafe-korafe nan da can, bari mu dubi Kano ta tsakiya. Alal misali, Alhaji Abdulsalam Zaura ya yi korafi da shi da mugwaye bayan sa cewar wannan maslaha da aka shi ba a sa shi a lissafi ba. Mun ga abin da ya faru a karamar hukumar Gwale, inda ɗan majalisa mai ci ifice daga jam'iyyar saboda batun hana shi takara. Akwai wurare da dama da aka yi magana cewa ɗauki ɗora aka yi, har abin ya tada hankali. Mun ga abin da ya faru ma a mazaɓar majalisar tarayya ta Dogo da Tudun Wada. Me za ka ce dangane da haka?
3: To wannan maslaha ba wai kawai ɗaki ake shiga fa a yi ba. Shi mai girma gwamna bisa ga adalcin shi, hatta waɗanda suke jagorori na siyasa ba wai dogara yake kawai da abin da za su zo su gaya mishi ba. Yana da kunnuwa, yana da idanuwa a duka ƙananan hukumomin nan, yana taɓa alli ya ji meye ya kamata a yi. Idan abin da ya ji a gurin al'umma na ƙasa ya yi daidai da abin da aka zo aka gaya masa, to zai amfani da wannan abin. Idan ba haka ba, to sai ya fito da wata hanyar da za a samu jituwa. Kayi maganar mai rigar fata, karka manta karamar hukumar nan ta Gwale karamar hukumar gwamnati.
2: Haka yake,
3: saboda haka ya kasa kunne ya jijjime mutane suke cewa kai maganar AA Zaura. Maganar AA Zaura, AA Zaura ingantaccen dan jam'iyya ne wanda muna alfahari da shi.
2: Kun yarda da ingancin sa, wataƙila me yasa ba za ku bari a yi zaben fidda gwani din ba kowa tashi ta fushe shi?
3: Ai mutum ɗaya ne zai yi.
2: Ni da kai mun yarda mutum guda ne zai yi.
3: AA Zaura ya cancanta. AA Zaura ya cancanta, haka Malam Ibrahim Shekarau ma ya cancanta. Amma a ƙarshe dai dole mutum ɗaya za a ɗauka. Kuma ina tabbatar maka da cewa irin wannan fushi na magoya baya dama dole ne, kuma za mu zo kafin lokacin da za a shiga yakin neman zaɓe, za mu ɗinke mu shiga neman ƙuri'ar al'ummar jihar Kano.
2: To shikenan, za mu sake dawowa gare ka Comrade Kabiru Sa'idu Dakata. Bari mu je ga Dr. Wada Mai Gatari wanda yake sharhi kan al'amuran da suka danganci siyasa. Ka ji bayanin da Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya dangane da batun zaben fidda gwani, inda an bata cewar maslaha suka fi karkata a kai ba ma a nan jihar Kano ba da sauran jihohi, duk da cewar akwai ƙorafe-ƙorafe shi a nasa lissafin kusan abu ne da za su iya daidaita. Shin a mahanga ta masana harkokin siyasa, ya kai kake kallon wannan al'amari na batun zaben fidda gwani na jam'iyyar APC na wannan jigon?
4: Ya ce maslaha aka yi amfani da ita, wanda kuma ni a tawo mahangar ban wannan abin da aka yi bai kai a kira shi maslaha ba. In kuma an kira shi maslaha, to sai dai a kira shi maslahar gwamnoni. Ita maslaha ana yin ta ne kamar sulhu ake nufi, an ce maslaha ana nufin sulhu. To shi kuma sulhu da kowa yake tafiya. To wannan kuma su gwamnoni ne kawai suka kalli abin da suke so, ko abin da suke tsoro, ko abin da aka nemi alfarma a gurin su. Wannan abubuwan guda uku shi suka yi.
2: Ina fahimce ka, kai a mahanga ta ne nazari kan abin da ke kai komo, kamar sulhun bai cika sharuɗan da ya kamata a ce ya cika ba.
4: To in ka kula da abin da yake faruwa a Najeriya, ai gwamnoni su ne suke juya siyasar Najeriya. To idan kuma gwamna ya ce ni wani na gani ya dace a je a yi shi, ba za a iya kiran wannan maslaha ba. A demokaradiyya, tunda ana magana ne akan ma'auni na demokaradiyya, ita kuma demokaradiyya abu ne na al'umma. In ku abin nan bai tafi da mutane gaba ɗaya ba, to ba za a iya kiransa da suna demokaradiyya ba.
2: Alisabinka kamar ba demokaradiyya a wannan maslaha da su gwamnonin suka yi jihohi, ba wai ma Kano ba har da sauran jihohi.
4: A wannan lokacin kotuna sun tauna tsakuwa, an yi abubu hukunce-hukunce a kotuna, za ka ga duk lokacin da duk aka yi ƙorafi ta kan sun fito, a dawo a yi zaɓe. Kuma mun gani irin kalar zaben da aka yi, akwai wanda muna gani ga sunan suna yawo, daga an ce 20 sai a ce 40, 50, 120, haka irin wannan kirkidayar aka yi, mutane suna gani kuru-kuru ga bidiyo nan suna yawo. So da haka kenan ashe zuwa aka yi kawai a kare ra'ayin gwamna.
2: To tun da haka ne ka ga muna tare da Comrade Dakata. Comrade, ka ji abin da ya ambata cewar na ɗaya dai ba demokaradiyya a wannan maslaha ta ku, sannan kuma inda aka yi zaben fidda gwani din, kamar yadda ya ambata akwai bidiyoyi da suke yawo cewar ita kanta ƙidayar an yi ta ne yanda aka ga dama domin a faranta wa gwamnoni, wato kamar abu ne na ganin ido, abin da ake kira eye service din nan. Me za ka ce dangane da haka?
3: To ban san jihohin da yake magana ba, ni dai ina faɗar abin da na gani, abin da na sani.
2: Tunda ka yi magana cewar kai baka san jihohin ba, shi kuma ya ce har bidiyo ya gani, bari mu koma gare shi dakika 10, gaya mana jiha 1, 2, 3 da ka ga irin waɗannan matsaloli, sai mu sake koma kan magana kuma da Dakta.
4: Ai, a kaman a Zaria, sabon garin Zaria, nan ne aka yi irin wannan kidayar, kuma ni dan jigawa ne. Na ga abin da ya faru a karamar hukumar Mai Gatari Gumal Gagarawa su lantan karkar lokacin da aka je za a yi zaben fidda gwani na jam'iyyar APC. Wasu kuma abubuwan tunda a gari na aka yi, kuma a gaba na aka yi, na kuma gani da idanuna, ba za a iya kiran wannan zaɓe wanda demokaradiyya ta yarda da shi ba.
2: Bari mu je ga Comrade Kabiru Sa'idu Dakata. Comrade, ka ji misalai?
3: Ina ɗauki misali da karamar hukumar Gwale. Sabanin yadda wasu ƙananan hukumomi ko kuma mazaɓu suke zuwa ma da 'yan takarkarin, gwamna ya ce musu na mataki na farko, ku je ku sulhunta a junanku, ku zo mana da matsaya, tunda kun yadda mutum ɗaya ne zai yi, ku hutar da ni, ku hutar da kanku, ku kawo mutum ɗaya. To sabanin yadda aka yi a wayannan mazaɓu, ita a ƙaramar hukumar Gwale dukansu 'yan takarkarin, har wannan ɗin da aka ce ya fita saboda bai samu ba, cewa mai girma gwamna suka yi, mu ƙaramar hukumar Gwale, ƙaramar hukumar ka ce mun yadda da duk hukuncin da ka yanke. shi kuma mai girma gwamna ya taba alli ya gana da mutane ya duba bangare daban-daban na cewa to jam'iyyar nan ta APC da za a yi takarkaru a ciki mu da muka shigo sababbi mun shigo da wasu waɗanda suke ƴan jam'iyya da shugabancin su da al'umar su da komai idan muka ce duk kowace mazaba da muka zo da wakili da yake kan kujera shine zai ƙara yin takara to ƙarshe za a iya barin su da mukamai kaɗan ko kuma ba a musu adalci ba haka aka duba kamar mu yanzu a APC gwalan waɗanda muka samu ƴan tsohuwar APC su ne suka bada dan majalisar jaha dan takara mu muke da dan majalisar tarayya dan takara
2: to amma Kabiru dakata minti guda Kabiru dakata idan kai magana cewar akwai dan sabo ko kuma tsohuwar jami'a na dauka ku ƴan siyasa ko da mutun ya shekara 100 a jami'a da wanda ya shigo rana guda duka uwa ɗaya uba ɗaya kuke narkewa ku zama me yasa a Kano aka samu wannan rarrabuwa zaka ji ana ƴan legacy da kuma sabbin shigowa
3: ai ba wani magana duka ɗaya ne ko yau ka shigo matsayinka ɗaya
2: amma yanzu nan kake magana cewar dan tsohuwar APC
3: shi nake gaya maka ai issue ne na equity ai ba equality bayan equality ai akwai equity okay kai shikenan yanzu lauma biyu ta ishe ka shikenan ni kuma lauma uku ta ishe ni amma sai na ajje lauma biyar kai baka da ko ɗaya na cinye ai akwai equity
2: to shikenan to bari zan sake dawowa gare ka bari mu je ga barista Abba Hikima Fage barista Abba na san daga lokacin da aka fara wannan zabe na fidda goni musamman da jam'iyyar APC ka sanya idanu ya ka kalli shi kansa wannan zabe
5: gaskiya ne na sanya ido akan abubuwan da suka faru a gwaya da dama musamman zaben fidda goni da aka yi a babban jam'iyya mai mulki ta APC kuma bayan sadan ma da nayi misali akwai kisa-kisa yanzu haka a hannuna da korafe-korafe na mutane wanda suka kawo ofishina wanda suke zargin ba yi musu adalci ba kuma yanzu haka ma mun yi nisa a cikin bincikenmu na abubuwan da suka faru wato abubuwan da ake magana ɗin abin da zai baka mamaki wato abubuwan da ake a cikin party politics wato siyasar da ake ta cikin gida a cikin jam'iyyu musamman kuma da jagorancin ta jam'iyyar APC ɗin wato abu ne na takaici domin a Najeriya demokuraɗiyya muke yi amma kuma jam'iyyu ake zaɓa ba mutane ba kuma kowa ya ga abin da suke faruwa kusan a cikin zaben dugari na yadda ake samun wato abubuwa na sa hannun gwamnati da wasu abubuwa na ƙarfa-ƙarfa da suke shiga cikin abubuwa na shari'a kanta su shiga su daddamula abubuwa ba wani ɗan Najeriya da yake buƙatar wani ƙarin bayani sabo akan wannan to kuma ɗaya daga cikin hanyar da suke bi gurin tabbatarwa cewa sun yi ɗauki ɗora sannan kuma an tabbatar da siyasar biyayya ga Ubangida kawai ba cancanta ko kuma wani abu na abubuwan da suke yi wato kawai ne zaman cewa wanda mutum yake so shi ne zai ci ba wanda jama'a suke so ko kuma wanda jama'a suka zaɓa ba wato shi ne a cikin abubuwan da suke faruwa a cikin zaben fidda goni wanda za ka samu cewa shugabannin wato suna yin abin da ake kira imposition wato a ƙaƙabawa mutane wanda ake so ko suna so ko ba sa so kusan akwai wanda aka yi wannan ta hanyoyi da dama wasu za a musu hanya ta hanyar ba su baki ko kuma a ɗaure su da wani igiyar zato in mutum bai yi ba har tsoratarwa an yi akwai abubuwan hujjoji a gabana wanda suke nuna cewa shugabanci na gwamnati ta jam'iyyar nan ta APC musamman wato har tsoratar da wasu daga cikin ƴan takarkari sun yi wanda kuma wannan baya cikin abin da doka ta yi magana sashi na 84 na tsarin mulkin na tsarin gudanar da zaɓe ya faɗa cewa hanyoyi biyu ake bi wato da zaɓe na ƙato bayan ƙato da kuma maslaha amma ya faɗi cewa mai maslaha an kai gaba ya kuma faɗi da ake yin zaɓen ƙato bayan ƙato ɗin to musamman ita maslaha ɗin mun ga yadda aka yi ta wasu da dama ba a ba su dama sai suke form ba wato form ɗin kanshi na expression of interest kenan akwai waɗanda ba a saida musu ba akwai wanda sun biya kuɗi ba a ba su form ɗin ba wato idan ko baka sai form ba ƙa'idar zaɓe da shari'u da muke da su wato shine iya wanda ya cike form ne kawai ake iya wato bari ya kai ƙara so hanyar da suke shi ne ko don kan mutum ya kai ƙara ma ba ma a saida maka form ɗin ba duk da ka biya ga rafitan wanda suka biya ɗin na amma ko ba form a hannunsu saboda sun san cewa idan an je kotu za a buƙaci form to kaga in ba su da form sai abin ya zama cewa ya yi wahala kenan.
2: Barista Abba Hikima zan sake dawowa gare ka musamman kan hukuncin da kotu ta yi a baya-bayan nan kan shi dai wannan batu na zaɓe na fidda gwani. Dr. Kabiru Sufi idan kana jina Kaji abinda Barista Abba Hikima ya faɗa irin kusakure da aka samu lokacin ko kuma ce korafa-korafa da suka samu a matsayin sa na lauyoyi dangane da shi wannan zabe sun shin in ka dubi irin waɗannan matsaloli kuma ga zaben gama garin duka-duka bai wuci wata 7 zuwa 8 ba kamar wani irin tasiri waɗannan matsaloli na shiga kotu kan wannan zai ga shi kansa zaben.
3: To ba gaskiya ne dukkanin abin da ya faɗa na tanade-tanade doka game da maslaha din da kuma shi kansa zaben kato bayan kato din gaskiya ne. Akwai dalilai da suka sa kuma watakila aka dauki wannan matsaya ta guda biyun. Na daya saboda tunda aka dawo batun shi director primaries din an lura akan cewa akwai yiwuwar samun irin waɗannan matsalolin da muka ga a halin yanzu an fuskanta. Kamar yadda Dr. Dame Gachar ya faɗa na wajen kidayar ma da wajen yadda aka gudanar da shi din duka an yi wannan hasashen shi yasa aka fara ba da damar yin ita kanta maslahar kafin a kai ga yin zaben in ba ta yiwu ba. To kuma kamar yadda Barista Abba Hikima ya faɗa akwai tanade-tanaden doka na sa hannun duka waɗanda suka shiga cikin maslahar kafin a cin maslaha ta tabbata wanda a lokuta da dama ba a ga tabbatuwar hakan ba. To gaskiya wannan ya jawo wato rashin gamsuwa daga bangarori da dama na wanda suka shiga zaɓuɓɓukan kuma ba san an kai ga matsayar tattara ƙorafe-ƙorafen da kuma batun shiga kotu ba wanda kuma idan har hakan ne sai mu jira mu ga wani hukunci kotunan za su tanadar. Kamar yadda kaɗan yi matashiya an ga wani hukunci da ya fita a baya-bayan nan wanda jam'iyyar Youth Party ta kai ta kalubalance ta kanta hukumar zaben kuma ta yi nasara. To shi kansa idan har an tattara wato ƙorafe-ƙorafen kuma an miƙa wa kotuna ina tsammanin za a iya samun gyara akan kurakuren da aka aiwatar a su waɗannan zaɓuɓɓuka na cikin gida. Kamar yadda aka kalubalance ta hukumar zaɓe su ma kuma jam'iyyun a iya kalubalantar su. Dai Barista ya faɗi cikas da suke samu na rashin samun bayanai da kuma batun ma cewa gaskiya ne akwai waɗanda ba a ba su form din ba duk da sun biya kuɗi wanda kuma wannan ya sa ba su cika wata ƙa'ida ba. To dukkanin waɗannan abubuwa ne da ina ganin za a iya kalubalantar su a kotu kuma kotuna na iya gyarawa duba da cewa yanzu an samu gyara na batun jadawalin zaben da ita da hukumar zaben ta dage a kansa yanzu an ce a koma kan jadawalin zaben da yake a cikin ita dokar zaɓe ta shekara 2026. To wataƙila wannan na iya bada dama a iya gyaggyara abubuwan da suka faru a cikin zaɓuɓɓukan cikin gidan da aka gudanar.
2: To Barista Abba Hikima kaji Dr. Sufi ya ce kila hukunci na wato jam'iyyar Youth Party da wata babbar kotu ta yi zai iya geta al'amura kai a mahangaka ta wato ainihin lawyer ya kake kallon wannan al'amari shin zai gyara ne ko kuma wataƙila idan aka tafi kotu ta gaba aka sauya hukuncin aka tafi kotun koli shi ma wani hukunci na daban ya bayyana ba zai haifar da rudani ba ga harkar gabaki da?
6: To rashin adalci ne maganan gaskiya an riga an yi shi a wannan ƙasa tunda INEC ta riga ta fitar da timetable wadda take ko kuma jadawali wato wanda yake ya ci karo da doka karara kuma tun lokacin da suka fito mun dudduba mun jan hankali ma akan irin wannan abubuwa. To amma abin da ke faruwa yanzu idan aka je kotu na gaba ya zama cewa wani ya yi sakaci bai ba abin da INEC ta faɗa ba ya zama kuma cewa an tafi kotun gaba kuma ba mamaki saboda wani dalili ko na lam'a ko na wani abu da ya kamata a ba wai lalle gaskiya ko rashin gaskiya Youth Party ba domin mutum yana faɗa shari'a ne ba wai dan kawai iya gaskiyarsa ta abin da ya faru factually a ƙasa ba akwai abin da mutum bai cika na shari'a ba zai iya faduwa ko da kuwa yana da gaskiya. To idan ya zama cewa wani dalili irin wannan ya faru ya zama cewa Youth Party ba su yi nasara a Court of Appeal ba ko Supreme Court to sai abin ya zama ya ja ma duk wanda ya amfani da iya wannan hukuncin wani irin ciwo wanda ba shike nan ba domin mutum zai iya zuwa ya yi wani abu bayan jadawalin kuma ya zama cewa in shari'a ba ta yi ba kaga jadawalin nake ne zai aiki wanda yake kasa yanzu wanda kuma wannan zai iya sakawa wato ya zama cewa wanda aka tabbatar ya zama bai tabbatu ba. To ala ayi halin abin da nake so in ce shine wato wannan hukunci da kotu ta yi lallai ya canja abubuwa domin ita INEC wato haramun ne akan ta a dokar Najeriya ta yi timetable ko guideline wanda ya ci karo da Electoral Act kamar yadda shi kuma Electoral Act dokar zaɓe ke ta ƙasa ita kuma ba ta ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba. To misali wannan timetable ɗin ɗaya daga cikin abubuwan da aka ba INEC dama ta yi ne ta faɗi cewa misali zan baka kwaya ɗaya wato jam'iyyu za su daina yin campaign ranar 14 ga wata musamman a zaben shugaban ƙasa bayan kuma doka ta ce kwana 24 hours ne awa 24 ne kawai mutum zai dena yin zabe zai dena yin wato campaign to kaga zai kama 15 kenan saboda haka wancan abu da ta faɗa ba daidai bane na cewa 14 ko ta za a dina sannan kuma ƙari akan wannan wato magana akan cewa register din members za a kaita ne kafin nan kafin 21 ga wata wanda ya riga ya wuce ma register wato membobin jam'iyya wanda babban magana ce ita kanta wannan a harkar zabe da kuma deadline da aka bada na cewa daga 30 ga wannan wata da muke ciki ko 31 ne wato shi ma za a rufe duka wani zaben cikin gida wanda doka abin da take cewa jam'iyyu sa iya yin duka wannan abu da suke so su yi su aika da waye zai musu shugabanci kafin akalla kare ya zama ya gaza kwana 120 kafin zabe na gama gari wanda kuma yanzu akwai sama da wannan kwanaki kaga kenan haramun ne INEC ta rage kwanakin da doka ta bawa jam'iyyun nan su yi to saboda irin abin da ya faru kenan da yasa aka je wannan shari'a aka yi ta kuma kotun kamar yanda ake zato domin abu ne yake kururu ta fito ta goyi bayan jam'iyyu da duk sauran mutanen da suke kallon abubuwa ta fuskar ta mahangar shari'a cewa lalle INEC ta yi ba daidai ba da ta fito da wani jadawali wanda ya ci karo da abin da yake rubuce a cikin dokokin zabe amma illar shi ne wato an riga an cuci mutane ƴan wanda su yi siyasa ko kuma jam'iyyu yanzu saboda duk abin da ya zama a kotu yake to zai iya yin dama ko ya hagu so saboda haka idan yayi nan inda ake so din ka iya cewa duk wanda bai yi amfani da jadawalin INEC ba ya sha kenan idan kuma kodin wani dalili ne ya zama cewa ba a yi nasara ba a kotun sama to yanzu kaga kenan abinda doka ta bada dama a yi INEC ta ban kara ta yi ba daidai ba kuma ta sha sakamakon technicality da ake samu a cikin abubuwa na shari'a
2: to madalla barista Abahi Mafage Latifa Mustapha Jafar mun ga yadda zaben nan ya kai ya komo kuma iyaye mata mun ga karancin fitowa su a cikin wannan harka yayin da waɗanda suka fito ba su kai labari ba shin me yake faruwa ne a wannan jiko
7: to ai ba a wannan jikon bane kadai Ahmad Salisu dama iyaye mata suna fuskantar wannan kalubale a duk lokacin da aka ce za a gudanar da zabe a Najeriya saboda koda an ce an ba su form kyauta wai dan saboda a ba su kwarin gwiwa su fito takara in suka fito takarar ba shine yake nufin za a zabe su ba na farko dai akwai abin da al'ada ce karara ita take hanawa kuma sannan sai mutane su fake a karkashin lemar addini su ce addini ne ya haramta wa mace yi wanda akwai malamai da yawa da suka rinka ba da fatawar cewa ba inda aka hana mace ta fito ta yi shugabanci na al'umma da sauransu amma kuma har yanzu musamman a kasar Hausa a Najeriya gaba daya amma musamman a kasar Hausa ko in ce a arewacin Najeriya zaka ga cewa mata ba sa samun wannan damar kuma mafi akasari akan fake da addini ne wasu kuma matan ba su da kudi ne saboda kudi shine yake magana a siyasar Najeriya
2: ko muna so ko ba masu dole su saka wannan abu wasu jami'an Latifa suna kokari wajen ware wani kaso ga su dangin ko kuma ce iyaye mata domin su yi takara duk da cewa babu kudin
7: mafi akasari ka san fa a baki ne a baki ne ba a aikata ba kuma su matan nan in suka fito mazan ne za su tadiye su hana su zuwa ko ina saboda dama mazan ne suka fi yawa a siyasar har yanzu mata da sauransu yanzu suke rarrafe basu ma fara koyar rarrafan ba tukunna
2: Kabiru Sa'idu da Katala Latifa ta ce ku maza da ke cikin jami'in siyasa ku ne kuke tade matan kuke hana su rawar gaban hantsi dakika 30 kadai kake da ita me zaka ce game da haka
3: to wannan al'amari yanzu ya canja a jihar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya shimmatu domin ganin an rufe wannan wage gangibin yanzu ina tabbatar mata da cewa yar majalisa da za ta mana takara a mazabar gari da tsanyawa ita ce honorable Aisha Dandadi so mu mun fara ka san ba wai rana ɗaya za a waye gari a ce muna da yan majalisin tarayya 40 a ce ayi 20-20 ba a'a an fara gwadawa
2: a gurguje comrade a ce an koma tafarkin demokradiyya tun 1999 sai yanzu ne ake gwaji wani idan yaji wannan magana zai ce ba ku amincewa matan ba dakika 10 kadai kake da ita saboda an fara daga mu hannu
3: eh to ai ko bature ya ce is better late than never ga su professor Kabiru Sufi nan za su fada ma ai ka a riga ka bacci ne a riga ka tashi kuma kai abin kana bacci shine matsala amma mu yanzu mun farka a jira gaban Allah yadda za a samu canji gagarimi a jihar Kano
2: to madalla to barin kare da Dr. Megatari Dr. mun ji irin kusakuran da suka faru mun ji sato kasa katsi mun duba bangaren mata da irin kalubalen da suka fuskanta a wannan lokaci na zaben fidda gwani da suka nuna cewa an yi watsi da su cikin dakika 30 idan zaka bawa ƴan siyasan nan shawara a matsayinka na masanin wannan harka kamar me zaka ce musu domin a inganta a zabukan gaba
4: a rika barin al'umma suna yanke hukunci ba a je misali a ce ra'ayi misali kawai da an kalli wanda gwamnati yake so sai a je gindin sa a tare wannan ba demokradiya bace ita demokradiya abinda tace shine mutane ne suke yanke hukunci to a kyalle mutane su yanke hukunci tunda biyayya yanzu abinda ake yin zabe a Najeriya shine biyayya ga shugabanni kuna magana dawakin abin nan tudun wada da akwai dan majalisar tarayya da na ga dazu da safe yana godiya da ya tashi bai godiya mutanen yankin sa ba gwamnati yace mai girma gwamnati yace in je in so in kuwa ra'ayin gwamnati aka yi to ba demokradiya aka yi ba
2: to madalla Dr. Megatar muna godiya gare ka muna godiya ga Dr. Kabiru Sufi da Comrade Kabiru Sa'idu da kata da kuma barista Abba Hikima sai abokiyar aiki Latifa Mustafa Jafar da ke tare da ni a cikin wannan zaure a madadin su da sauran dangi na nan sashin Hausa Ahmed Salisu ke muku bankwana daga nan bon
0: DW amsoshin takardunku
8: Masararo barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku wanda yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku
9: Gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima
8: to tambayar mu ta farko ta fito ne daga masu sauraron mu a jihar Sokoton Najeriya Abubakar Treta da Muhammad Ahmed suka ce idan Allah muna so ku ba mu takaitaccen tarihin madatsar ruwan Goranyo dake jihar Sokoto a Najeriya yaushe aka fata tunamika tambayar ga wakilin ma Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq wanda ya dangana da Malam Bala Balarabi malami a kolejin koyar da aikin gona ta Umar Ali Shinkafi a jihar Sokoto ga kuma amsar da ya baku
9: Goranyo dam an kirkiro shi a shekarar 1980 aka kuma ƙara sashi a 1984 a watan 5 wanda wani kamfani da ake cewa Impressive Bacalori Nigerian Limited suka yi wannan aikin
10: shi wannan dam alal misali ya yanayin girman shi haka da fadin shi
9: Goranyo dam yana da tsawon kusan kimanin kilomita 12.5 tsawon shi sannan kuma kasar da aka zuba don yin ganuwa ta kai mita 21 tsawonta sannan yana iya ɗaukar ruwa kimanin miliyan 980 millimeter cubic na ruwa wanda yake reservoir sa tana ɗaukar wannan ruwan haka
10: to mala a ganinka kamar menene makasudin samar da shi wannan dam na Goranyo
9: Alhamdulillah an samar da wannan don domin a tanadi ruwa domin aikin gona lokacin rani da kuma lokacin damina wanda yake wannan dam a takaice lokacin da aka samar da shi gwamnatin da ta fara yin shi ta yi shi domin a bunƙasa aikin gona a jihohin Sokoto da Kebbi har zuwa yankin Niger River Niger in ka duba duka gonakin da suke yankin tun daga Sokoto an fara da Goranyo wani gari da aka ce mai Keta ya shigo Goranyo ya zo karamar hukumar mulki ta Wurno ya fado Kware local government ya bi Silame ya fada a jihar Kebbi ya shiga garin Argungu ya shiga garin Augi ya je Bunza ya kai har ya kai Bagudu inda duk waɗannan manoma ne sosai kuma wannan dam suna amfana da shi lokacin rani da kuma lokacin damina
10: da yawa zaka ji an ce dam din Goranyo an sako ruwa sai manoma suna tafka hasara kamar shin tumbatsa ce yake yana cika dole ya balle koko sakin ruwan ne akai har su kai su yawa
9: da yake kaga an gina Goranyo dam a jikin gulbin Rima aka datse saboda haka gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima Rima River Basin Development Authority aka same shi gulbin Rima to sai aka datse wannan wurin a garin Rimawa inda aka yi kuma makasudin da kake ji ana sako ruwa ne su yi yawa saboda karfin ruwan damana da ke zuwa sai su cika shi ya wuce inda ake son ruwa su tsaya so dolen duniya in ba a son ya balle sai an bude in an bude kuma da yake manoma ne mutanen da suke duk gefen gulbin dare da rani wa damuna suna noma shi yake sa sai a samu hasaran amfanin gona da yawa saboda ba za a bari ruwa su balle da kansu ba dole a bude musu hanya su hita waɗanda suka yi manoma wasu za su yi hasara kuma wasu za su sake noma bayan wannan hasarar ta wuce
10: malam in na fahimce ka kenan kun ba tsadda kai da ruwa in ba a bude shi ba zai iya ballewa da kansa ko
9: kwarai da gaske ai duk abin da aka ce an tare in ya tumbatsa to ruwa bidan mu kansu hanya za su yi to da bidan mu kansu hanya su yi bannar da gidaje da gonaki da mutane dabbobi ai hasara to ƙara an bude gonakin da annan amfanin gonar su dan yi hasara wasu su yi hasara wasu su girbe nasu ya yi a ce ya tumbatsa ya hoshe da kai ne in ya hoshe ba a tare shi
10: ya girman manoman da ke amfani da shi wannan dam domin yin noman rani
9: yanzu in ka duba pes-pes ko kashin farko da aka yi a garin Falaliya da take cikin garin Gwarayo akwai mura hekta 736 waɗanda ake noma rani wa damana noma ake a garin Gwarayo kawai to ka duba mutun nawa za su shiga cikin hektocin nan su yi noma in ka biyo wurno akwai manoma kowa manomi ne kasar wurno haka yake daga nan inda ya tashi daga Gwarayo har inda ya kai jihar Kebbi ba gudu zaka samu manoma saboda haka kiyasta iya adadin manoman da suke amfana da wannan dam zai yi wahala ma
10: to malam amma a yan shekaru da suka gabata bai wuce shekara ina ga 1-3 ba shi wannan dam an ruwaito cewa ruwan shi sun ja sosai mutane ma suna ta tafiya suna ganowa kamar me ake tunanin ya haifar da janyewar ruwan shi
9: ai yan shekaru 4 da suka wuce an samu canjin yanayi kusan kowane gulbi da akwai ruwan shi sun rage ruwan da yan channels din da suke kawo ma wannan gulbin rima ruwa su ma ruwan su ya ragu sannan kuma ana amfani da shi saboda haka ba za a bar noman rani ba saboda an yi shi don a yi noman rani sai kuma Allah ya kawo cewa ba a samu damuna mai yawa wadda za ta sake tumbatso da dam din ba shi ya kawo ruwa sun ka rage kware har jama'a na zuwa kallo har an ka dace an ka bar ba manoma ruwa ana cewa su wasu su yi yan riyoji saboda bai yiwa a bar dam babu ruwa
10: shi wannan dam ga masu sauraron makila ga wanda bai san Gwarayo ba ko bai taba zuwa Gwarayo ba shin wajen garin Gwarayo yake kafin a shiga koko daga can bayan garin Gwarayo yake
9: dam din Gwarayo yana wani kauye da ake ce Marimawa kilomita 25 gabas ga Gwarayo sannan in daga Sokoto zaka tashi babban birnin jihar Sokoto kilomita 90 ne gabas ga Sokoto in ka je in Allah ya so zaka samu wannan dam din
10: ban san ko akwai abin da zaka kara dangane da shi wannan dam na Gwarayo
9: waton babban unhwanin dam din Gwarayo ga jihohin mu ne Sokoto da Kebbi shine arzikin da mutane suke samu akai ne wurin noma babu sadda zaka shiga cikin yankin gehen gulbin Gwarayo baka ana noman shinkafa ba ko kuma albasa ko garlic abun nan tafarnuwa ko kuma za ka ga ana noman vegetables irin su tumaturi su alayyahu ko yaushe akwai abinci shine babban abin ban sha'ada wannan dam da muke da shi a garin Gwarayo jama'a sun umfana sun je aikin hajji sun sayi motoci wanda ma bai san boko ba yanzu ya

0: akwai jassaka. Wannan farar sakar da jassakar ya danganta da inda zumar ta samu masauki. Abincin da ta tarar a wannan yankin take ci to irin kalar shi za ta yi. Wato idan nau'ikan furen da ta samu a wannan gurin suna da alaka da abin da ya shafi mai haske farfari to za su tai ruwa ne gwargwadon wannan hasken. Idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja to su ne za su yi ruwan da ake ce majassaka. Su ne za ka ganta ana faɗin ja ne da Hausa amma brown ne ruwan. To kalan kuma abincin da suke ci Allah ya hore mazuma dukkanin furan duniya inda ya fure ne da abin da ake ce mai fure da Hausa abincinta ne. Saboda abin da ya sa na gaya maka haka zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani ƙwaro idan ya ci su ba zai shura ba. Zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba. In kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba. Dan haka kowane irin nau'i na fure abincinta ne sai dai akwai abin da muke cewa ga waɗanda suka ɗauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furansu baya yankewa. Kamar akwai abin da ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma. Dan haka zuma tana bala'in son wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush. Sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa. Fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma. To wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take baka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake. Dan haka zai je ya ci wannan abu. To dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma a doguwar tafiya wajen neman abinci. Matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa. Ita 24 hours tana shan ruwa. Duk lokacin da ta je ta dantsa ku ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa ta je ta sha. To kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha. Sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan ƙasar shine furen dalbejiya. Wannan furen na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba. Idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan za ka rika jin ga zaki kuma ga daci. To shine wannan na dalbejiya. Amma bayan shi ita cangwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau.
1: Malam Lawal Tsoho na kungiyar masu sana'ar itatuwa da tsirrai da ke jihar Kaduna a Najeriya. To masauro da aka nima kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki da wakilanmu Ma'auya Abubakar Sadiq a jihar Sokoto Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri, ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: DW wasiqun masu sauraro.
3: Masu sauraro barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.

To duka iya abinda ya sauka kenan cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: DW labarun duniya.
1: Kasar China ta harba kumban sararin samaniya mai suna Shenzhou 23 domin gudanar da wani sabon bincike da zai baiwa ɗaya daga cikin ƴan sama jannatin kasar damar shafe shekara guda a sararin samaniya karo na farko. An harba kumban ne daga cibiyar harba tauraron ɗan adam ta Jiaquan a China bayan kusan goma da tashin sa. Wato bayan kusan minti goma da tashin sa, kumban ya shiga sararin samaniya cikin nasara. Kamar yadda hukumar kula da harkokin sararin samaniya kasar ta bayyana. Wannan tafiya dai ita ce irin ta ta farko da wani dan asalin Hong Kong ya yi. Matafiyan sun hada da Li Chaying da Zhu Yangzu da Zhang Ziyuan. Matafiyan za su gudanar da bincike kan ilimin rayuwa, magunguna da ma illar zama na tsawon lokaci a sararin samaniya ga lafiyar dan adam. China ta ce wannan shiri na daga cikin matakan da take dauka domin kai mutane duniyar wata kafin shekarar 2030 tare da shirye-shiryen gudanar da karin bincike zuwa duniyar Mars. A cikin shekaru 30 da suka gabata, China ta zuba biliyoyin daloli wajen bunkasa shirin ta na sararin samaniya domin gogayya da Amurka da ma kasashen Turai. Amurka da Iran na dab da cimma yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshen rikicin da ya barke tsakanin Iran da Isra'ila tare da sake bude mashigin Hormuz da kuma rage takaddama kan shirin nukiliyar Iran. Rahotanni sun ce yarjejeniyar za ta hada da miƙa tarin sinadarin uranium na Iran, yayin da Amurka za ta sassauta wasu takunkumai tare da baiwa Tehran damar sake sayar da man fetur. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kusa kammala tattaunawar, amma Iran ta jaddada cewa tana da haƙƙin amfani da fasahar nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. Yayin da ake ci gaba da tattaunawar, 'yan majalisar dokokin Amurka sun nuna sabanin ra'ayi kan yarjejeniyar sanata, wato kan yarjejeniyar sanata Chris Von Hollen na Democrat ya ce matakin ba shi da wani babban tasiri. Yayin da dan majalisar Republican Mike Lawler ya yabawa Trump kan tilastawa Iran shiga tattaunawa. Jam'iyyar APC za ta zaɓi shugaban Najeriya, wato ta zaɓi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a hukumance a matsayin wanda zai sake tsaya mata takara a zaben da aka tsara gudanarwa a watan Janairun shekarar 2027. Tuni dai kwamitin APC da ke kula da gudanar da zaben fidda gwani ya tabbatar da nasarar Tinubu a wani ƙwarya-ƙwaryar bikin miƙa tuta ga ɗan takara da aka gudanar a gaban NAPC da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a Abuja, babban birnin ƙasar. Shugaba Tinubu ya alƙawarin yin aiki don ƙarfafa sauye-sauyen da aka gudanar da kuma yin ƙoƙari ba tare da gajiyawa ba don ciyar da Najeriya gaba, da ma ɗan takara ɗaya tilo ne ya ƙalubalance shi mai suna Stanley Osifo, wani ɗan kasuwa da ya fito daga jihar Edo wanda ya samu ƙuri'u kusan 16,500 daga cikin ƙuri'u sama da miliyan ɗaya da aka kaɗa. Wata gamayyar manyan jam'iyyun adawa da kungiyoyin farar hula na Guinea Conakry ta yi kira da kaurcewa, wato da kauracewa zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi wanda aka shirya gudanarwa a ranar 31 ga watan Mayu mai zuwa. A cikin wata sanarwa da ta rabawa 'yan jarida a ranar Lahadi, ta bayyana cewar gwamnati na haifar da fargaba a zukatan al'umma don neman kakkange madafin iko. To, iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin wato editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara, Muhammad Awal Balarabe, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.